0: Ayun, ayun. Hello everyone. Good evening. At nandito tayo ngayon sa Radio 4AB, Tunog Lokal. Sorry ha, medyo ano eh. Medyo matagal tayo nawala sa ere. Pero nandito pa rin naman tayo, no. This is Nikki aka Carl at kasama ko ngayon si Tita G, Gemma Cruz Gutso.
1: Hey, yeah, good evening.
0: Kumusta, Tita G?
1: Hi Nikki, thank you for having me. Nakakanibago.
0: Okay,
1: ako dapat diyan no? Pag Webes.
0: Oo nga eh.
1: Merkulis kayo, kaya diyan ka muna.
0: Oh, saka ano, this is my first time in 2 months na nandito sa harap. At you should congratulate me na nagawa ko siya.
1: Nagpapanik po kami kanina.
0: Ne, kasi kakagaling din tayo sa isang recording, no? If well, sa mga unang beses pa lang nakapakinig dito o kaya naman ay bumabalik, no? Bumabalik sa 4eb.org.au
1: Global Digital Radio.
0: Ito po ang every third Wednesday Tunog Lokal Radio AU, where we play independent music from Filipino independent artists, no? At ang unang, katulad ng unang pinatugtog natin, Himig ng Lahi mula kay Nudge Zablan.
1: Galing.
0: Yan, si Nudge ay isang indie artist sa nataga Rizal sa NCR, no, sa Philippines, and he's been writing and releasing independent songs.
1: Pero kala mo professional lang arregluhan eh, no?
0: Talagang pinaghahandaan ni Nudge yan lagi, no? At madami pa tayong ibang papatugtog, no, dito sa Tunog Lokal. Meron pa tayong kung hindi nyo na babalitaan ay meron tayong album na ginagawa, no, yung Tunog Lokal Radio, Tunog Lokal Queensland Project.
1: Very, very
0: which
1: exciting.
0: Which was and still is running, no? Pero it was funded by the Community Broadcasting Foundation of Australia. So itong CBF ay binigyan tayo ng pagkakataon upang makagawa ng mga bagong kanta, original songs from Filipino independent artists and migrants from the Philippines going to Australia. At nakagawa tayo ng 6 songs for the album, and then with the help of 4EB of course and CBF,
1: and of course malaking pasasalamat of course sa'yo, Carl,
0: sa akin ba,
1: kay Nikki.
0: Sa akin,
1: diba?
0: Ba
1: kasi ikaw nag-initiate talaga niyan, at nag-ayos at talagang nag-organize lahat. Kami alaga talaga ni Nikki.
0: Oh,
1: kay Nikki tayo.
0: Hindi na nga ako natutulog eh.

0: kanta, hindi sana siya siya sana ang kakanta eh, kaso masyadong magaling yung masyado siyang magaling para kumanta.
1: Talaga lang.
0: Hindi niya tinuloy. So ibig sabihin, meron siyang kinuhang guest to sing with us for that song. Unfortunately, kailangan na nilang bumalik ng Gold Coast.
1: Opo.
0: Yan. Pero shout out no kay Ram. Ram Music. Yan, taga Gold Coast kasi siya. So, and galing rin trabaho, pero siya yung kasama nating nag-record kanina.
1: Yes, which siya interpreter was, natin.
0: Interpreter ng song ni Tita Jeep, which was also fun, no? Yung kanta, maganda rin. Abangan nyo, hindi ko pa siya mapapatugtog.
1: At yung iba rin, na talagang wow, alam mo yun.
0: Hindi ko pa mapapatugtog yung kanta ni Tita Jeep, pero pag-uusapan natin, no?
1: Ayusin pa natin.
0: Although, meron akong plano ngayong gabi, papatugtog natin snippet ng mga tatlong kanta na natapos natin.
1: Ah, para no? Lang magkaroon tayo ng konting hype, no? Promo.
0: Ayan. Kasi balak sana nating i-launch, soft launching, yeah, itong Tunog Local QLD Project sa, dito sa 4EB on the 23rd, sa Sunday na yan. No? So kung sino man
1: very natitinig exciting
0: dito ngayon at kayo ay nasa Brisbane, let's support this
1: project
0: and soft launching. Pero bago yan, patugtog natin yung isang kanta, kaibigan din natin from Queensland. Now, speaking of Queensland, ito, matagal ko na rin hindi nakikita. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita at nakakausap. Pero ito yung ginawa naming kanta, no? This is Everyday from Kareem.
1: Oh, sila idol pala yan, Nikki and Kareem. Collabs.

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: At nandito pa rin tayo sa Radio 4EB, Brisbane, Australia, dito sa Tunog Lokal. At napatugtog natin ang kanta ni Day Rose na Hurricane. Yung galing nun, no? Saka si Audrey Milan na Don't You Forget, mga pop rock na mga female.
2: Alam mo, hindi mo nga mahahalatang sa atin eh.
1: Oo, diba? At hindi mo mahahalatang mga ano, no, independent musician, no? Kasi, pero again, of course, the line between independent, whatever independent music is, kung ano man ang ibig sabihin nun. Pero, yan, magaganda, no?
2: Galing!
1: The point is, magaganda yung mga kanta nila. At ito, isipin mo, ito, ganun yung quality ng mga kanta.
2: Yes!
1: Pero hindi sila masyadong napapansin at
2: yun
1: napapatugtog
2: nga, eh.
1: sa air. What do we need then to give them opportunities? No?
2: Oh, yun nga, opportunities talaga.
1: And speaking of opportunity, meron kang tanong kanina. Paano yung kabinbin.
2: Okay, kasi alam nyo naman ang Los Compañeros sa Filipino communities, talagang kawagas ang kanilang
1: banda natin yan.
2: Ano, ang banda nila eh, kawagas ang mga performances at bilib na bilib tayo sa mga ganyan. Mm. Nakaka-deliver kahit anong kanta yan, talaga kaya nila.
1: Mm.
2: So, Nikki here is part of that band and you know, we thank them dahil nakakapag-entertain sila, especially sa mga resto, sa mga gigs, ganyan. So, paano ba kayo nag-umpisa? Paano ba ngayon at nakakatuwa at nakaka-proud na meron na kayong mga front acts?
1: Ah, mga ganun.
2: Oo.
1: Ano bang ginagawa namin? Grind!
2: Right.
1: No, ano lang.
2: Pero wala kayong producer?
1: Wala. Ako.
2: Ah, okay. Oh, sige.
1: De, basta pag meron lang, ano, syempre, continuous gigs. No? Need to be there. Yun naman din ang isang, ano, isang key kung gusto mo talagang mag-thrive sa music industry or at least live
2: music. Strike while the iron is hot.
1: Yeah,
2: hey.
1: So kailangan mong ipakita na nandun kayo.
2: Yes.
1: So,
2: you know,
1: just show up. You know,
2: yes.
1: Basically.
2: And play.
1: Oo. Kasi, kunyari, kung gusto mo naman maging part ng Australian music scene, just show up doon sa mga venues ng Australia.
2: Siyempre.
1: No? Yun lang naman ang pwede mong gawin at kailangan mong gawin, basically. No? Yan ang mga
2: and be versatile. Nila. Kasi iba din ang mga tugtugan ng mga Australiano eh.
1: Pero kung gusto mo naman i-penetrate ang mga original music scene, kailangan meron ka rin sariling identity sa music mo.
2: Yes,
1: for example.
2: Yes, of
1: however,
2: course.
1: That's the tricky thing about Filipinos. No? Medyo hindi tayo masyado. Masyado tayong versatile.
2: Yes.
1: Na wala na tayong identity minsan. No? So, it's a balance, I guess. It's a balance. Pero sa amin naman, nakukuha namin yung mga ganitong mga gigs. Is, well, one is, of course, network as well. No?
2: Recommendations.
1: Just like any other jobs. Meron kang mga network, social capital, social network.
2: Yeah.
1: Na pwede mong itap at tinatap kayo. Aside from that, siyempre, bago mo naman makuha yung networks, bago ka naman itap ng networks na yan, meron ka dapat ipapakita din sa kanya.
2: Oo, kaya nga kayo pinuha.
1: No? Hindi naman kami masyadong magaling, pero ano.
2: Hindi daw sila masyadong magaling, pero ano ha, kitang-kita nyo naman, bawat mga gigs, nandun sila, and especially itong front act na to. Kaya lang ako manunod, dahil nandun din sila.
1: Ano lang yan, mga chamba-chamba lang yan. Ano?
2: And then, where will that lead us?
1: Nikki? When you say us, yung mga Filipino musicians, ano to? Siguro, basta depende rin yan sa, again, depende sa objective ng mga musicians. Eh. If they still want to, kasi iba-iba naman yan. Eh. Hindi naman isa lang ang pag-iisip ng mga musician or ng mga migrants, for example. Meron tayong iba-ibang, kunyari, kung gusto mo naman talaga na covers lang, covers ka lang. Kung gusto mo naman, puro libre lang yung tugtugan. No?
2: Diba? No? Hanggang dun ka na lang.
1: Hanggang dun lang. Kung gusto mo naman na magsulat ng mga original, just like what we are doing now.
2: Yeah.
1: I'm doing, Karim is doing, yeah, yan. Pero, i-release mo yung mga kanta mo. Pero, again, the next question there is, saan mo i-release yung kanta mo?
2: Yun nga ang,
1: kanino naman ang target mo?
2: Yeah? Ako yun ang dilemma ko. Ang dami ko nang ginawa, pero minsan hindi ako makatagpo ng gusto kong proper interpreter. kung paano ko gusto i-atake yung kanta ko o yung nasulat ko. Minsan naman, hindi mo malaman kung paano mo aareglohin. Kasi ang gusto mo lang naman, ilabas yung kanta eh. Pero ang daming kailangan i-consider ng mga gagawin. Paano yung areglo, paano yung pag-ayos ng song per se. Diba? Magaya ng ginawa mo sa akin, sa technical. Eh, minsan babayaran mo yan.
1: Tama yan.
2: Yun
1: no?
2: Ang magdugo eh.
1: So, speaking about that, can you tell us about your song? Ano bang, paano ba nangyari? Paano mo ba nasulat yung song? And paano yung experience mo sa project na to? You know?
2: Alam mo, nung college ako, di syempre, dahil nasa BMME ka, BSEME ka, music education. Hindi naman ako talaga more in performing. Ayoko nang nagpa-perform. Kumbaga mga behind the scene lang ako. And then, pagka may mga activities, gusto nila may mga original, kagaya sa mga theater, ganyan. Sinong pwedeng may gumawa ng ganitong konting music, ng ganitong konting song, ganyan. I find myself na ini-involve ko yung sarili ko. Kasi parang madali eh. Madali eh. Sulat mo lang. Yeah. Isip ka lang na music. Okay. Pero hirap i-arrange. Yeah. Yun ang problema ko, yung pag-areglo. Hanggang sa, sige, okay, years pass, tapos dito na, na-involve na ako, tapos gawa-gawa na. Tapos dito, yung, ewan ko kung aware ka na yung Filipino broadcasting team song natin. I was the one who made that. Pinay Chico. Ay, Chico. Pinay Chica. Shout out sa mga Pinay Chica babes! Okay. And then, sunod-sunod na kung ano pa yung mga gusto ko pang mga songs. Tama ka. It's just more of passion. Gusto mo lang. Yung bang kahit hindi ka pa nga bayaran eh. Wala na sa'yo yun eh. Hindi mo na naiisip yun eh. Pero minsan, napapagod ka rin. Dahil inaayos mo eh. Tapos for what? Wala.
1: Yeah.
2: Pakakanta mo lang. Tapos wala na. Hindi naman mapopromote. Yeah. Hindi naman ma-expose ng madalas.
1: Yeah.
2: So, nalilimit. And then when I heard about your Tunog Lokal, ang unang-unang gusto ko doon is to support you. Kasi sabi ko, at least may nag-initiate. Sabi ko, wala pang gumagawa nito. And I will rather really take this opportunity as well. So, narinig ko yung mga ibang kasama natin. Mga ano pa yan? Amateurs pa yan, ha? Di hamak. Wow! Mapapaganong ka talaga. Yeah. Kasi ang gagaling na mga ano nila, talents nila. Pagka talagang seseresohin mo yung pagka gusto mo nang ilabas yung mga kanta nila. So, it's more really of sharing your talent, of course.
1: So, tungkol saan ba yung kanta mo?
2: Yung With You, alam mo, nasa ano lang ako niyan eh, kotse. Tapos mag-anniversary kami ng aking Costas. Tapos, parang yun lang, gusto ko lang i-express ng, tsaka yung mga ating mga tropa, pag nagkukwento ng kanilang mga love life, kasi minsan may tropa tayong mga bata-bata pa.
1: May relate
2: na. Oo, nagkukwento. So, tapos mayroon kang at the same time, ewan ko sa'yo kung nangyayari na pagpasok ng lyrics, pasok na rin yung melody.
1: Yeah, minsan, sabay.
2: Diba? Ayaw mong palagpasin yun. Kasi pag nakalimutan mo na yun, wala. Kaya kahit sa kotse, pag stop, nire-record ko yung melody. Sabi ko, pag nahuli ako ng pulis dito sa mobile, yeah, patay ako.
1: Yan na, wag mo sabihin. Sinabi mo.
2: Ay, sorry. Okay.
1: Makabuling
2: so,
1: ka.
2: Minsan ganon. Kaya lang, hindi, kababayad ko lang tal. Utang ko ang ano doon sa'yo. Anyway, so, pagka ganon, meron kang laging urge, meron kang drive. Go for it.
1: Yeah.
2: Go for it. Kasi you'll never know kung may opportunity. Tapos ayan na, bigla kang dumating. At yun nga. Yeah. Sabi ko, ito lalay, pasok ko.
1: Yeah.
2: Bago-bago pa.
1: Yun. So, speaking about that, meron tayo, medyo natapos na yung mga ibang kanta. Eh, no?
2: Sige.
1: Pakinggan natin.